0: Sumpa FM.
1: Ya, ya, ya, boy! Ya, ba, Sumpa.
0: Sumpa.
2: Afedia, Sumpa no, trendy, oh. Sumpa is trending and trending and trending. Trendy, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. It di no kwa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Enti, ya declare, sir, Sumpa.